0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimex. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepant.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your wife and fant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochinimex. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal. Nepantla. In trimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetli. Nehua. Yowal nepantla.